0: 92.7 Thunder FM का ज्ञान दे और श्री 93.7 Thunder FM की नॉन Take down sound from Huntrix for you. Hey, we got 16 minutes after 8 o'clock. Ora sa ting chante ng fresh katuna. Go, go, go. Sa suri 27 pesos. SR Bilang. Teka muna. Ito na last hour ng ating program. This very beautiful Saturday weekend. Anong plano? Maybe some of you, mga sweet darts, medyo may lakad, ano? May mga plano going out of town. Hindi naman kaya going out of the city. Medyo may lakad ng tropa. Mga ganun tipo, ano, kapag ka-weekend. Pero ang tanong dyan, matutuloy ba yung planong yan? Alam niyo naman, di ba, kasabihan. Kapag pinaplano, 80% hindi natutuloy. Pero kapag biglaan, ayan, yung mga nagpo-push through. Right? Ay, message na yung mga kasama nyo. Hoy, di mo muna yun? Magandang umaga po! Sa lahat mo ng mga kamubulat lang, nagigising lang. Medyo nagpatanghali ng gising, ano. No problemo! Kasi naman, wala namang klase ngayon. Oo, para sa kanila. Ay, yung iba, hindi naman lahat walang klase. Wala namang pasok. Yung iba, may trabaho din naman. May klase din naman. Eh, syempre. Oh, gigising sila na maaga. O yung iba, nagising na talaga. Pero yung wala, yun, relax. Chillax. Nagigising lang. Pero... may mga household chores. Mga kailangan gawin, di ba? May mga kailangan linisin. May mga kailangan asikasuhin. Mga ganun tipo. Right? O ano ba ang inyong mga gagawin today? Siyempre, ha? Simula na maaga. Almusal muna. Kailangan bago kayo sumaba, kung merong mga kayong mga lakad, yung importante mga meetings, may mga appointments, pamahaw siya. Ha? Para may laman ang ating mga isipan. Diba talaga pag may laman ng sigmura sa umaga, di ba? Totoo yan. Raptor Taxi, Analo, Vincent, Octubre, magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa lahat ng mga motorista natin na naka-Heart FM. Good morning! Sa mga pogi natin, mga taxi drivers dyan, text nyo nga ako. Ingnakubin na naminaw na mo. Ina Jason, present. Ay, mga taxi natin, ha? Daw, sige, ba? Daw, eh. Tignan natin, ha? Siyempre, text nyo lamang ako sa text line. Ang text line natin, 0961-8924-927. Otro, be. Mas magalan natin para makuha. Pero teka muna, huwag magte-text habang nagde-drive, ha? Ito na, 0961-8924-927. Inform nyo ako na naminaw na mo. Sige, kung nasama kayo, kunin nyo na rin pangalan ng pasahero nyo para ma-shoutout natin. Lingo-lingo ba? 17 minutes, Saturday 8. Pastor Pro Break. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Grabe, cute kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca Tuna. Go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. 31 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang Doncas Taxi nakikinig sa atin, no? Magandang morning sa poging-poging driver na yan. Si Sir Jimmy Colosa ng Norman Transco Taxi, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Teka muna, yung mga HPGs natin, tatlo yan eh. O, naka-hard FM din sila, galunog-lanog din. O, HPG Jerry, HPG Noel, HPG Jay, ay, apat pala yan. At saka HPG Joseph. Ano tatlo? Apat na guwapo yan eh. Kwadro alas yan. Maraming salamat! E teka muna, yung horoscope bus number 29. Eto, magandang umaga. Oh, thank you so much ha. At yung laman ninyo, yung mga pasahero ninyo, maayong buntag. Dadaan lang sa driver. At sa ating apaw. Yan, maayong buntag. Thank you. Ganun din ang horoscope bus number 31. 29, 31. At ang, ano yung isa? 28 yata yun. Oh, basta anyway, oras ko mas magandang umaga po sa inyo. Ha? Oh, dahan-dahan lamang. At yung mga pasahero, yung mga hindi pa nagbayad dyan. At titingin pa sa katabi. Oh, titingin pa sa katabi. Ganun diba? Kapag may mga driver yung nagpapaalala eh. Yung mga hindi pa nagbayad dyan, palihog lang. Yung hindi nagbayad, mukhang siya pa yung nagdududa sa katabi niya. Titingnan pa niya yung katabi niya eh. Hoy, magbayad ka na. Parang gusto niya sabihin gano'n. Pero siya talaga yung hindi nagbayad. Ang ganun tipo, di ba? Pero di na makakalusot ngayon kasi electronic na eh. Hindi ka gaya dati. Electronic na. O, isa-isa yung katatanungin. At saka sihingin yung ticket mo. At saka may mga inspectors. Sa bus yun. Pero kapag sa jeep, eh, lumulusot pa rin. Yung mga ano... Oh, yung mga magagaling. Ay, magbayad tayo, ha? Taas na ng gasolina ngayon. Hira. Sa bagay, nagtaas na rin yung pamasahe, ano? Parehas lang. Anyway, 33 minutes after 8 o'clock. Sige lang pa tayo, mga sweethearts. O, ano na? Ano ba update dyan? Sa mga naglalaba, ano nga, magbabanlaw na ba? Very good. Commercial break muna tayo saglit, ha? Babalik tayo with more habang kayo nagsasampay na at yung iba naman sa inyo nagbabanlaw pa. Alright, malayo lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahira gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado everyone! And welcome po sa ating programang The 90s Heart. Of course, ito yung mga paborito ng atong mga uncle o auntie karon, ha? Ano bang ginagawa ng mga auntie at uncle natin ngayon? Yung mga naglalaba, yung mga nasa garden nila, and of course, yung mga nagka-car wash ngayon, di ba? Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. At saka magsama-sama na naman tayo hanggang alas 12 po ng tanghali, di ba? So, dalawang kainan yung pagsasama natin, breakfast at saka lunch time. Sa mga kumakain ngayon dyan, nagkakape, good morning po sa inyo. Kumusta po yung bango natin? Wala bang gamayng sapot din, ha? Gisapot manggani. Anyway, gamayng mag-sound trip na lang tayo dito, ha? Mag-music trip na lang tayo dito sa ating programa, right? Para po sa inyong mga pabati dyan, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 9:31 na pong oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Babalik pa ako, ha, with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Yes, this is Roo for me.
3: And GB, sobrang mahal ng bilihin.
2: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
2: it's sulit. Let's buy it.
3: Go, go, go!
4: Grabe cute ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Ako, ang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 9:44 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidoin. Kasama nyo, Harvey Stone. First hour pa po ng programa natin, The 90s Hearts, ha? Oh, kung may Tootsie Roll sila doon sa labas, tayo dito sa Pilipinas, meron tayong giling-giling. Pero may parang nauso na rin yung balik yung ano ba yung sayaw na cramping, di ba? Yung mga madalas nagka-cramps dyan, parang pwede tayong sumali dito, ha? Kahit kulang tayo sa ano ba yun, yung sa basta mauna to siya. Anyway, good morning, happy listening kay JL Flower Shop, ha, brother June Rose. Sabi niya ginggang guli. Oh, try natin play yan mamaya, ha. Iba talaga pag mga uncle, di ba? Alam na alam nila yung mga music natin from the 90s. Shoutout po si Imo. Shoutout din kay Demsoy. Good morning to you. At saka mga suki natin dyan sa may barangay Bulua, ha. Shoutout po sa lahat ng mga nagmamahal nating mga sweethearts dyan. Especially si Ate Charito, si Kuya Lito, and of course kay Chacha dyan sa may 3C's Eatery. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin dito sa may bandang Kauswagan. Happy listening. Grabe, baga-baga ta dyan sa may NHA, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka napakadaming mga laundry shop dyan. At nakikinig sila dito sa Heart FM. Shoutout po sa inyo, mga auntie. Oh, mga yung pagpamilo diha sa mga labunon, ha. Anyway, oras natin 9:46. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:18 ng oras natin, sweethearts. Welcome po, second hour po ng programa nating The 90s Heart. Ayun, na-play na natin yung request ni ni Jun Rosa. O, sabi niya dito, oh yeah, Ginggang Guli, JL Flower Shop. Happy, happy listening sa inyo, Jun Rosa. Maraming salamat po ha. At batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may old nungnungan, Don Carlos Bukidnon sa Redosendo family. Shoutout po sa inyong lahat. And it's coming from Jif. And also, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan ha. Hi kay Mommy Marilyn nga taga Kamamanan. Hi kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and Mayor P sa BBQ family. Maraming salamat po ha. Kay Lola Amy and of course kay Mama Hasmi. Meron na siyang radyo daw sa kanyang kwarto. Next naman, maraming salamat ha. Good morning once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon. Oh, sa may Quezon Bukidnon, dito sa may Maramag. Nako, baga-baga yun ang namino dyan sa Maramag. Happy, happy listening po sa inyo. Dyan din sa may Don Carlos Bukidnon. Yung suking-suki natin dyan pharmacy, yung Gen Shine Pharmacy. Oh, hope to see you soon guys ha. Oh, kung makalaag tayo dyan sa Bukidnon. Happy, happy listening din. Marifel, good morning to you. Oy, dying inside daw ha. Oh, we'll try to play that later. Marifel ha. O, abangan mo lang ha. Ma-play natin yan. Maraming salamat din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Puntod at saka dito sa may Makabalan. Oy, hapit na gyud ha. Ilang kong magsaba. Happy, happy listening kay Beth dyan sa may Puntod ha. Good morning sa imo Buntis. At saka yung mga kasamahan niya, mga best friend niya, mga three angels natin dito ha. Angels talaga. Si Irene at saka si Sarah of Upper Nazareth. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 10:20 yung oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 10:30, 7 oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone, ha? Second hour pa po ng programa nating The 90s Hearts. Of course, shoutout po sa ating mga batang 90s, ating mga tito, dita, mga uncle, auntie natin, ha? Kumusta po yung Sabado natin? Busy-busy pa ba? Yung mga iba naman dyan is wala. Busy-busy, nakahilata, di ba? Uy, dapat lang kasi rest day mo ngayon, eh. O, sulitin mo yung rest day mo, ha? Mga estudyante natin ngayon, kumusta po? Tapos na ba yung mga homework natin? At di ba, tamang background lang ng mga magagandang music. Ito nga pala yung mga music, ha, jam ng inyong mga kulog tita. Tsaka even your mommies and your daddies. Ito yung mga paborito nilang mga kanta, ha. Anyway, happy happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Coastal Road, Gusa. Nako, ang dami nila dyan. Hi and happy happy listening, ha. Kanilang Donnie. Oh, taga din na si Donnie, ha. Kahit na taga ibang planeta to si Donnie. Pero naka Heart FM yan, di ba? Kumusta imong barangay, Donnie? Kumusta ang Floric family diha, ha? Sa may saan ba yan? Sa may Coastal Road, Gusa. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga humihigop-higop ngayon ng RM. Ang sarap-sarap, di ba? Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga pa-junk drivers natin. O, dyan sa may Galaxy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:38 na po ang oras natin. Let's move on with more music sa aking pagbabalik. And of course, kayo'y nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Sa akong struggle kaniya to, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong life style on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko, ang proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. Naminaw sa ato karon ang mga taga Mars Laundry Hub. O, dyan sa may Ilaya, Carmen, ha? Silingan na kayo. Hi kay Richard, kay Crystal May, and also kay Krisha May. And it's coming from your mommy, Anne. Dagang salamat po sa inyong pagpaminaw diya, ha? Katalabay na ako diya. Grabe, good kahumot. Tapad ra sa kuan diyan sa may Julie's Bake Shop. Shoutout din sa ating mga sweethearts diyan sa may Julie's Bake Shop, Pimenta Branch, ha. Maraming salamat. Ay, naminaw si Uncle Fern sa ato. Naghulat ni siya sa iyang kanta sa Baby Dolls. Oh, sorry kayo, Uncle Fern, ha. Lunes pa na nato pwede ma-play kay mga 90s man ta karon, di ba? Oo. Oh. At saka, ayla din kay Mommy Faith. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Upol, Misamis Oriental, ha? Kay Gina Ravidas dyan sa may Luyong Bunbun. Belated happy birthday sa mo, Gina. At batiin din natin yung mga sweethearts natin dyan sa may El Salvador. O, yung mga nakikinig sa atin ngayon dyan, mag-message kayo sa akin para mabati ko kayo, ha? 0917-1579-927. 0961-892-4927. Pwede rin sa ating messenger, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:53 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

Michael and Brian. Avenue for local talents and artists.

Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Hard FM.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 11:21 ang oras natin, sweethearts. At final hour na po ng programa natin, The 90s Heart. Sinong naalala mong mayor na magaling sumayaw nitong kantan to, ha? Dying Inside. Walang iba kundi si Mayor Miles, di ba? Towns, Mayor Miles. Anyway, happy, happy listening kay Marifel. At eto na, Marifel, ha? Na-play ko na yung request mo, ha? O, di ba? Basta mag-request lang itong mga auntie natin, mga uncle natin. Play natin kaagad, of course. Mga music natin from the 90s, di ba? Iba yung feeling pag na-play yung paborito mong kanta. Di ba? Parang, ano ba yun? Parang very, very nostalgic, di ba? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision. And of course, dito rin sa may Bloomingdale. Ako, napakarami po talaga ng sweethearts natin dyan sa may Ipunan, ha. Ating mga Zumba Momshies natin dyan. Happy, happy listening sa inyo. Kay Monsur G and of course ang family niya, si Mami Hannah, and of course sa kanyang

0: Buko. O, tsaka dito din sa may yung mga Muslim itiri dyan. Nakikinig yung mga brothers and sisters natin dyan. Happy listening po sa inyo, ha? Happy Sabado! 11:23 na pong oras natin. Padayon tayo with more music. Music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Natin 1140, Anita Baker. Meron ding Anita Bake Shop doon sa Cebu. Anyway, shout out sa ating mga sweethearts dyan sa may Julie's Bake Shop, ha? At saka dito din sa yung mga suking-suki na ating mga bakery natin na nagkikinig dito sa Hard FM. Shout out po sa inyo. Especially din sa ating sweethearts dyan sa may Tumasako, kay Josie Fernandez. Happy listening sa imo, ha? Dyan sa may Chokes to Go, Tumasako. At saka happy listening din kay Renato, Carmelo Renato Alpiox, kay Mark Andrew, and that's coming from Arnel ng Santa Ines Taxi. Shoutout sa inyo, ating mga puting taxi natin, ha. At shoutout din sa ating Green GSM Taxi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, maniud to na ta, ha. At saka hi din kay Lita Aldovino. Pabati siya ng happy listening sa kanyang mga silingan diha. Si Mommy Marilyn Gonzalez, kay Gina Kailar, kay Bebe, kay Becca, and of course sa kanilang chairman, si Dandan, dyan sa may Zone 2 Carmen. And that's from Lita Fabella. Happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga sweethearts din dyan sa may Carmen Market, dyan sa may Mahogany Section, kay Ma'am Nanette Raniego. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Hope to see you soon. Sana makapamalengke tayo dyan pag meron tayong budget. 11:42, oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:52 ang oras natin, sweethearts, ha? At the final break na po ng ating programa. Abangan si George na pong susunod ngayong impuntong alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon ng Music from the Heart Saturday Edition, ha? And of course, may in love din bang kayo sa mga music ni George. At tatlong oras po yan. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may, dito sa may galaxy, sa may gusa, ha? Happy, happy listening. Yung malapit sa Regional Science High School. Sa lahat ng mga teachers nila dyan, ha? Happy, happy listening din sa inyo. Yung mga nagtitinda dyan, palibot sa eskwelahan nila. Shoutout po sa inyong lahat. And of course, yung mga pajak drivers natin dyan. Happy, happy listening. Dito din sa may Cronin, Tamamanan. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Anyway, oras natin, 11:53. I still have a few more songs left here before I'll play you my last song. Of course, tumutok pa rin dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM. Heart FM. This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: hunog tiyara.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and

0: 92.7 Heart FM Kagedioro and 93.7 Heart FM Pukinon. 12:31. We are not gonna be lonely. Who's lonely this afternoon? Can I see some hands? No hands. No hands. It's because we're never gonna be lonely. I'm gonna be with you till 3 o'clock. George Puito and Music from the Heart. Weekend Edition is on ngayong Sabado, ika-3 ng Oktubre. Who's having some birthdays today? My well wishes to all of you. And maraming ding salamat sa mga nakikinig sa atin. No matter where or whatever you're doing. Diba? Hello and hi, maaga. Nagpa-attendance check itong si Demsoy Robles. Hi, Dems. Mayong hapon. Thank you for always listening. Hi and hello sa mga sweethearts natin sa Hayden, Barbershop, Makanhan, Barbero nga, Babaero. Shout out sa iyo. Resboy. Oh, guwapo. Oh, naminaw. Diyan sa may Barbershop. Maraming salamat, 8723. Eh, you, mga sweethearts din natin ha, na nasa kalsada ngayon, who's doing some maybe road trip or yan, nagbabiyahe. Ingat kayo ha, mainit ang panahon. Huwag lang painitin ang ating mga ulo, okay? Kung mainit man ang mga ulo, sige, ginawa laluma. Ay, oo. Oh. Isang buga lang yan, mawawala na. Anyways, you can text and message me sa inyong mga shoutouts and requests this afternoon. 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Our Facebook page, to those of you who are online, follow, like, and share. You know what to do, okay? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 12:33 on the clock. I'll be back. Music from Peebo Bryson and many more after this break. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 12:45 now on our clock. And the time check is brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Benepicio, Max Epektibo. Ay, mga sweethearts, grabe naman. Ang October ba ay okay na okay ba? Okay na okay so far. Diba it should be? Kasi dapat simulan sa magagandang, yun ang magagandang thoughts lang so that all good things will come to us this coming October. And also we are commemorating sa mga nasa Catholic faith, yung Block Rosary, diba? Pag tuwing October. Let's greet some people. Hi to Ate Marifel de Quito Ahes, Sweetie George, ay kalami, uy, sabi niya maniud to ta. Nilami, isa mo, ta akong pagkaon tungod sa imong mga music. Ah? Murag, oh. Hindi ko mabanggit ate, pero mula daw ko nung soft drinks nga ice-ice. Love you too. Thank you so much. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Maraming salamat. Thank you, Ate Marifel. Enjoy eating. O, sa mga kumakain ngayon, sa mga karinderya, eateries, establishments that we are on the background. Happy afternoon. Bon appetit. Sa Sudan. Alam ni, aoy. Yung mga sabaw-sabaw ngayon, ano, nauuso. O, batiin natin. 8724, good afternoon. Shoutout po kay Sir Nathan, Mark Ian, Dansoy, and Prince na naas sa Bara Upol karon na ni Oddo. Happy afternoon and happy eating you guys, mga gwapo. O, sino pa? Sino pa bang kumakain dyan? Ganda na, no? Habang kumakain ka, binabati ka, di ba? You can hear your names and all the greetings. Well, you text me now. So mga nag-aabang ng ating text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung ating Facebook page, Charo, everyday? Wala ka pa ka-follow, like, and share? Well then, I urge you to please do. No, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 12:47 now. Moving on to the next hour ng ating programang Music from the Heart Awakened Edition. Siyempre, kasama ang nag-iisang George dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM. Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 1:15, second hour ng ating programa, Music from the Heart, the Weekend Edition. And we gotta do it from the two of the best in the Philippines. So we go, diba? Ogie the Foggy and with Miss Regine Velasquez, the one and the only Asia Songbird. Kapag ba sa mga sitwasyon na kine-question mo yung loyalty ng partner mo, kaya mo bang sabihin na hanggang ngayon, ikaw pa rin? Hanggang ngayon, kaya akong panindigan na ikaw pa rin. Diba? Kasi minsan, nandun na tayo eh sa sitwasyon na parang many of us are questioning, doubting what is happening to us, yung mga tao na sa paligid natin, di ba? Parang, ano bang nangyayari? Totoo ba to sila? Can we just say, hanggang ngayon, I'm still here for you. Ah, dulot sa bukog, dulot sa kasing-kasing. Hello sa mga sweethearts natin sa Joyo Flower Shop. Hi, June Rose! Na-miss kita, ha? Oh, thank you. Na-miss ko yung mga banat-banat mong ano. Shoutout din natin ang mga taga-Oldong Nongan, Don Carlos Bukidnon, ang Redocendo family from GIF. Okay ba yung signal natin dyan? Just wanna know. Oy, maraming salamat din ha sa mga nakikinig sa atin. Oh, dyan sa Kevin Enterprises. Hi to Miss Irene, kay Miss Alfie, kay Sir Dennis, Sir Jasper. Okay, Sir Kevin, sa lahat ng mga staff and crew, and of course, yung mga shoppers natin, enjoy lang kayo sa shopping dyan, ha? Enjoy, enjoy. O, kung ikaw naman may mga request, babati, mga gusto lang ninyong ibahagi kay George. Yung mga text lines natin bukas po para sa inyo, ha? O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page, naka-follow, like, and share na ba? Dapat lang. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 117. Let's hear more songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: number and the name of your taxi. That's all we need. Ha, sa text lines natin, ha? Oh, do not forget. Oh, abangan ko yan para makasali kayo. Grace Win Hardware, maraming maraming salamat. 4576. Shoutout natin din ang mga taga Gospel and Psalms Hardware na laging nakatune in. You got some shoutouts right here. I'll be reading that later on. And if you still have some out there, I'll fly it in. So text lines natin ha. 0917-1579-927. At 0961-8924-927. Yung Facebook page natin. Let's not forget that. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 131. Let's get the love songs rolling. Dito lang yan. Siyempre, sa pinapakinggan, kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Amra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 96.7 Heart FM Bukidnon. After the love is gone, where are you? Andito pa rin. Nakikinig sa Heart FM. So 3 o'clock. We're now down to the last hour ng ating programa. Kasama si George sa mainit na Saturday afternoon. It's the 3rd of October. I just want to remind you of that. Unsa adlaw karon? Unsa pitsa karon? Ganun yun eh. No? Magandang hapon. Thank you, Anna the Taxi. Raptor, Anna the Taxi. Thank you for always listening. Hello and hi sa mga sweethearts natin ha, na lagi nakikinig. May nag-request pa dito. Oh. See, I'll try to play that. 3413. Hi, Nivea Summer. Oh, my greetings again to... si ano to? Anong pangalan? Si Raymond. Raymond Osorio, happy birthday. And I gotta say hi and low shout out natin ang mga taga Purukwan Balubal. Kang Atilin Bersano, 8293. Shout out sa inyo dyan sa anong store to? RJ Store. Ayan, maraming salamat. Nakatune in lagi sa Heart FM. At yung bukuhan dyan ha. Diyan sa may Balubal na narinig ko, naka-Heart FM talaga yan sila. Maraming salamat for always tuning in. And also, nagsisimula na ngayon ano, yung ating Phil-Oz orientation dyan po sa may hotel dyan sa Kausuaga, no? N-Hotel. O, sa mga makikinig, sa mga aate ng orientation, the best of luck, the best of wishes. You know, it's a great way to start something for 2027 and a great opportunity. It is indeed a great opportunity for you. So you better listen. O, tsaka sana magawa, no, ng way talaga ang lahat na makapagawa punta kung sama ng gusto ninyong puntahan. Thank you, Philos Australia. Hi and hello kay sabi ni 2413 George. Oh, thanks for greeting us. maraming salamat sa inyong laging pakikinig. And text me 0917-1579-927 sa mga hindi pa nakapag-save ng ating number, who doesn't have the number of Heart FM, and 0961-8924-927. If you're online, go ahead, drop your messages sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 217. Let's go and enjoy more love songs coming your way dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karun. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 2:31. And kasalanan ba ang mahalin kang lubusan? I don't know, that's a question, but you guess what's the answer. By the way, that song was brought to us via Excel Macaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Advent Happy Fiesta, Barangay Agusan, from HPG Noel. O, ngayong Sunday, bukas. So, Happy Fiesta. Sino pa ba yung nagfi-fiesta na barangay dyan? Hi to 7407 as well. Sa mga nakikinig sa atin sa Kanta Phillips. Avid fan po. Maraming ding salamat. Thank you for always tuning in. And hello and hi sa mga sweethearts natin sa Kamayan, sa Manukan, Corales Extension Branch. Can I see some smiles? There you go. Pretty smiles from the staff and crew. And to Mama Marie and to all the customers who's dining inside. And happy eating po. Oh, kamusta? Okay? Oh, di ba sabi sa inyo? Eh, masarap dyan eh. 8330. Shout out to Buena Oro Makasandig, SNV Pharmacy. Uy, Buena Oro, happy listening. Oh, thank you sa inyong pakikinig. I know, you guys are waiting for more love songs. I still have that one. I still have a few minutes with you. So you better text me and say hi. Let's do the conversation. Text me 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Yan ang ating mga text lines. I-save na yan, ha? Para everyday maka-text dito. At Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Yan ang ating Facebook page. Oh, sige, nahabol na. Kamulo ko kakutok ang kape karon kay... Mainit ang ating Sabado. Let's go and hit more love songs. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit kaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

FM。

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Calling your afternoon to George. Your lock, your stock. Dito sa Dear Music from the Heart, a weekend edition. Well, I was just supposed to say Dear Heart because I got that program too. Every weekday sa launa hanggang alas tres. Alam niyo yan, di ba? May hapon. Thank you sa mga sweethearts talaga natin na want to sawa, laging nakikinig sa Heart FM. Diba, Ate Marifel de Quito Ahes? Ayan, maraming salamat ha. And sa ating Mami Marilyn Gonzalez, may hapon. My precious gems, H&M, my forever. Thank you, Mami. Ikaw po, ha? Stay safe ka lagi. Mama, we miss you so much. Ang Gonzalez fam, dagan salamat ha. Thank you. Hello kay Sir Eddie Kenya. Uy, nakikinig sa atin yan sa Noisky Food House. Diyan sa May Maramag. Hi kay Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jess Kenya, si Apple, at si Grace. Nagang salamat Sir Eddie. Hello, uy. Alam niyo, nakaka-touch kasi. Wala. Thank you. Maraming salamat. Ay, di ko nalang sabihin kasi ano daw siya? Anonymous. Okay, sige. Maraming salamat, ha? Uy, Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga gurus. The ones who also molded our characters, right? Isa din yan sila sa bumuo din sa atin. Maraming salamat mga sir and ma'am. You deserve all the honor, all the appreciation, and all the yung parang pagkilala po sa inyo. Maraming salamat po. Yung mga taga Barangay 7 nakikinig sa atin. Mayong hapon. Naging tigpaminaw, Labinasa, Cocinero sa Ningning Eatery na si Sir Lito Daloo, ka Madam Wilmay Cabiles, kang Boss Mackie Chong, kay Boss Teddy Chong, at kay Ma'am Gina. Ayan, parang kay Kagawa Gina Chong. Maraming salamat po. So here's to the final set ng ating programang Music from the Heart. You better stay tuned for that. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 3:21.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:34.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo!
3: Huwag magpapagutom ng sobra.
2: Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Grabe, cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
1: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:17. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: America by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7.
1: Oh, la la la la la la. La la la la la la la la.
0: High FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 진이야?
1: Avenue for local talents and artists.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, ang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration. Ug do na sab libreng food and drinks during the orientation. Ug do na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karun. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7
0: Heart FM Time. It is now 7:31.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Lahi ragyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Amra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making up.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suuso alang sa mas imso o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 8:28.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nailain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila intinado, puro katro, Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ibon na, ginutunduhi ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
0: Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.